nitukutangira mu nteka zaitu tumuhaise ewa yibuli kya sande okuruke sai kuna ibuli nitaka ukaruke sahaina na mwisho wa talent trina ikaraho.